sa sinyo kung ke iyo lay niya California niya kacha niya iyo ichi kung niya dikinje kung kati ako kung chukwi kung dato kung niya di kwato ichi ni kung chukwi sa ako kung ra nung sa sinyo kung ra sininyo e tashina chukwi bishin ko kung sara kubiba kwa ako kung ra inkiwi tan ini ni ra kung dato kung niya di kwa tan ba ando kung sa ako kung chukwi chin sininyo e nura nung ko kung chukwi tun ichi ni kong. Kas kwenta kong mi kong te ini ni. Tukun ni kong kunda niyo siya e niya. Ayo ichi kong no siya chinyo kura. Kubiki vi kong niya 99calor.org. Nyo yoku i mensaje niya tash na nakal.